ya futu fo o futu fo o ya sumje hene aya hene na hene na hene adana ba atriso awo fa no sa owa wa abasa